puhonske. Pero hay ko pong kakon. Eh niyo, ate ostehle. Nawata kong tiyosin, tets melkatanom, Karina, tiyosto. Iwakan te pasuwek, walon tetsi na chunso. Kung kilnel kong te, natlo setpok, eh ni natlo set atin chamil, takong helonan, siwet sa teleng kumonil, chinshpan tetsi. Kiwetawan, natak sa we, eh ni haelo poni te, tiyosto. Eh ni nanewa, chintiyosin, tets David, kimich, tiyosto.